Koy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idek niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

Malugran na yung sira, pagmutok palihohaw na yung mar, pagmutok niya belo yung trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita sa kolia konaba, di yung volvimento hatene no matenek niya. Diak malugran na yung sira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, mujika furakida ho titulo Hari Damai.